0: Rolando Zamora. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Good morning po. Sa lahat.
0: Salamat. Mga kaibigan, Sister Mel, Engineer Lando, bago tayo magpatuloy, magandang magpatugtog tayo muna ng birthday song. Kasi meron akong mga kaibigan, mga kilala. Kayo, meron ba kayo? Ah, birthday mo?
2: Sa 26.
0: This coming week. Oh, advance happy birthday, Engineer Lando.
1: That's my gift for him.
0: Oh, it's good. How old will...
2: I will be 66 years old.
0: 66, so you are now availing the superannuation here in New Zealand. Oh, thanks be to God. I hope that I can get rich that at that age. Mga kaibigan, ang aking apo, advance happy birthday, Engineer Lando. At ang aking apo din, nagdiwang sa kanyang karawan, ang aking beloved and beautiful granddaughter, Inday Iya. May 16, so 2 years old na siya. At Sister Belen Flores dyan sa Pilipinas, happy belated happy birthday, kahapon birthday din niya. At sa lahat ng nagdiwang sa kanilang karawan, no, salamat Panginoong Diyos na ang Diyos nagbigay dagdag ng buhay at ipatugtog natin itong awit Happy Birthday Mahal by Madam Gloria Belin. No, yung nakalipas, Happy Birthday aking mahal. Tagal na, palagi lang nagkabalik-balik, ngayon medyo bago na to. Luma itong awit pero magandang pakinggan at magandang may patugtog din natin to. Ito na mga kaibigan, pakinggan natin. Happy birthday, mahal. Yung isa, pabalik-balik, happy birthday, aking mahal na kaibigan, Lando Zamora. Engineer Lando Zamora. At aking apo na si Inday Iya, belated happy birthday, Sister Belen Flores, God bless sa inyo itong lahat. Ito na.

ito, gikli ko, ibo man ang nagano. Ah, ito na lang. Oh. Huh? Excuse me, mga kaibigan at mga kapatid. Ito ang gikli ko. Ah, ito. Ayaw. Ano nangyari? Mga kaibigan, dispensa, ayaw man, dito na lang talaga. Pabalik-balik na lang tong happy birthday, aking mahal. Mahirap man doon tayo sa wala. Ah, ito mga kaibigan, pakinggan natin sa lahat na nag-ibang sa inyong karawan, sa inyo to. Happy birthday, aking mahal. Ito na.

0: Sa lamas Panginoong Diyos na pakinggan natin, na napaglingkuran natin, na nagdiwang sa kanilang karawan, kasama natin yung Advance Happy Birthday, Engineer Lando, 66. Oh, sa lamas Panginoong Diyos, 4 years more to go, you will become a septuagenarian.
1: Amen.
0: Mga kaibigan, ipatuloy natin at bago tayo mag ibigay natin sa ating mga ngaral, si Sister Mel, magandang pakinggan muna natin itong ating gospel song, Lord, I Am Nothing. Pakinggan muna natin, mga kaibigan, wala tayo kapag wala ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Pakinggan muna natin ang ating gospel song. Ito na, mga kaibigan.

0: kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay. At ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Free FM 89.0 kasama ang iyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ika-anim hanggang pito ng gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Local and independent. Free FM 89.0.

Magandang makulay na araw at gabi. Minamahal ko mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa www.freefm.org.nz. Mga kuntilbutil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan Simpapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene, dito po sa Barangay New Zealand.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patahimikin ang hangin at dagat. Patahimikin ang hangin at dagat. Kaya ba nga natin gawin yun? Hindi ba si Jesus lamang ang nakagawa niyan? Nang gilalas ang mga alagad, natakot na takot nang mapatahimik niya ang mabangis na hangin at dagat. Magagawa ba natin yun? Hindi natin mapapantayan o magagaya ang ginawa ni Jesus. Subalit sa ating sariling kakayanan, may magagawa tayo. Ang hangin ay pabigat ng pabigat at parumi ng parumi. Sumisigaw na ang hangin dahil hindi na niya gusto ang sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok, mataas na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalaliman ng plastic, basura at lasong kemikal. Tatahimik ang dagat kung igagalang at aalagaan natin ito. O Diyos, salamat sa hangin at dagat. Patawad po sa aming pagsira sa kanila. Amen.